0: Metingusu Adoni Akono Pepe, Hortense Aikika Makungu.
1: Makungu na nga dape wangwa makungu na alo proven. Azona voka vwanangu nani pasa waga kana higi afasa siko ifonga maboko chia siki ako ikape konu.
0: Awa dingo buzenga kwa eke warakbali mingi. Ala kasa suwa ngiri ti makungu ni suwa la suweke gwe ake roni na atikbako aike zani na nduzu mingi asara si ala eke waraye na yani pepe amonjini waputu oko chala.
2: Azo tingo ndani ayemukete makungu agana na atene epo 45 mi second mi ala si ye gati kana ala sa gati volantichi ye dogi kete me mosumo tena taome nga kombo sumo etonga ti muna mbatu mwape pafwa pe lipo kumbaya second mi moka imo ngalo ndo mwekina mi 502 mi ti benefis.
0: Ala suweke gunga eke roa makungu suwa fachala atene aike gibu bango bako nga na gbiongo chindo la sarasi ala eke warama kungusu na ligi ni pepe
3: mungutia wanguru kanguchumati dunia ya mubimba ke akart finance ya kitonani kekereke na ndimbo ako France akitumi na Maroc na munga kumbaya bire yandangba ndimbo chibi chiam de final ni Argentine susi Egypte alutina lungu sena para tonga sulu wara pasa tekiri na ngunu kwe silu kiri lo ganyan Egypte ningu otana use Swiss akinati lo Colombi ngu usio na otana ndimbo chidandara na leti landola luti para bagi na bagi. Akuta sango rakota koko na poponi semuna na ngati muzo France ngana ngati sango a 11 tongaso we matinal infunang bagi kiri titonso na matinal service Elvire kusala kina la
4: singira mingi nala martial fadi na bunga gumba yanga pese ni pari kwanda la tenti ndoa sango na ndoti ya masini tenti inga sala inga sana kimunga mboko ti Jean Stephanie Bokula la yon a tenti a garati radio fadi mozo kwa kidi warani.
5: Radio Ndikiluka s'adresse à tous les Centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndeli à Bangassou. Ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Ndikiluka, votre radio de proximité.